akuti kodi aulutse nyimbo kama imba mumapanga zotani onezi ojo amavula malaya kumanga mchuno kumambo vini ene ndi mavula malaya kumanga kumuntu akuti kumene kuti ndiye kumakhala zinthu kuti ino kuno kumakhala zinthu zoti kuziona maso kuwawa kuzimva makutu kuwawa kuziganizira mutu kuwawa zochirikatu zosiyanasiyana tiyambira imitsakayo kanyimbo akaili njuchi amati temporary kuti tibwere ndi programu ya miyambi ndichikhalidwe ndikumona Alberto Langiton apa akundikankhakankha kuti inu tiroye kubanji ife mbwalomu 2:30 ndiyo nthawi yathu 3:30 minutos.

0: Basi veserrani Mosambiki muna tipurtana bukira mvuto za kusiana siana uzafika nzizi unafunefi kubadesa mpango zatu za pakati na pakati paino siku ya Mosambiki walangero bakala ankisena kubukira munu mzinda wa Kilimani ino provincia ya Zambezia.
1: Radio Mosambiki, Zambezia.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Malaku vampango mga kusinde ya Maputo tinanzizi kumi na mapindi manome tukonga 22 horas e 7 minutos mbikila munu mradu Mosambiki nzinda tuno wa Kilimani provinsi na Zambezi ya tikite zingasi nyimbo kafika nzizi kumi na mapindi makumveri na mashano na bwere sati mabasatu maguma na zambakitwa mkati ma maluwa na kusina siya na munu provinsi ya Zambezi ya.

0: Basa namaletrônico tendo de relógio, tendo de telefone, tendo. Ingakala ningakutuo de relógio, onde telefone. Mavotuana anatia kale azungu basa na zualemba. Zempu raya anakonda zualemba, tika kale ya muzi, napote vota. Kudazale ya zambi vikoma, jaka votaro na mwinchi. Kora hivi javi na bwela javi, vina funa kutaka koma. Na kaya maprofesore, maprofesionari anangu haya, mainfermeru wane, haya ya zualemba. Hivi adati takuti lapizera kitinazi wapata rai tingiti kale muzi kitina tiki votari ke ngondwe ne ina katitika ina we tangwa kuti tani vana votaro avera dinzeru za antu yakadadari kuti tikontinuari na muda apa kazana ifi mwembo anazwalemba mumuvera nambo vindu vizisamba po seoneka nkhondo
1: zinana ni Maria Meke machitisapiemba i muguvernu mutizeselembo mabasa vyanata ya deji nkhondo mbimala ngabiona vyanata vapata basa ngai majimu ninga povu vanu pa luhabu ngabionambo kulongeka kutatambuka ngai dialo mentu patapaza kwenda kumunda mamuna mbaka mkazi mbaenda kumunda agora mamuna mbaenda kubasa tena pezambo mayo ai kumunda kuli agora pianato zafunda shkola maji ngabi kodere paratana kiti kusu ngai maisapembamu mguvernu matana mapeza piana ni bondu ndina mwana duendi pa nyumba ndakita re madokumento ndapitisa kulanga pulumeni mulipezembo imuninga guvernu majini na wesuma tai majini ndisachi mwana ndimpate ndizina hospitali ngadi nyero ndina kidani ndisapembambo ninga ne muguvernu ndita mundivele mutsi.

kuimba kwa Shadrack Tanki ati baba ndi maseseto zoma ndi nkuchano simangwana nkhabe nkuchano tumagonetsera pang'ono nanji wa nyato ingatikira maka isabala mikanzo mazakuno za unene tikwenda na Achesa kubulikira nkati mwa mbuto za kusiyana siyana. Achesa newe anakwanisa kupasa luso, kupasa manganizo adidi, kupasa nzeru kuli amuna akazi apale asikana maswaka mankalamba na piana na anangu wa zinji kuti akwanise kukumanika mbasanza ya tangu ya zinji zosuna kukumanika pa nyatwa za kusiyana siyana, bulukira pa matenda, bulukira pa infa, bulukira pa pidengwa, bulukira pa matangwe mazingi mafumumwe. Apo pinafunefu ni kuti anthu nseni akhale kusanzaya, kusanzaya na ife ankhondile Radio Mosambiki bulukira muno mprovinsia ya Zambezia. Ino provinsia inatambira alendo bulukira mbuto zizinji, bulukira maprovinsia nango peno maluwa ni anawake. Ino provinsia peno ino dziko pyonsene kuti tikwanise kukhala na maganizo kutambaruki maganizo kufansa mkati mwa mphimba za kusiyana siyana.

Tikumbusa mwene mubadikala pale mafumu mwe sozi manja tinga kumbukira mizizi ya kale wa kukhala kusakwenda kuti nansizi 12 makuma wili na manomwe timizi na pita chivirano na zini maputu tumbalise mphangwa za kufungisa za zipkina Mosambiki na matsiku wa kudambo.